na kandola. Tukor pa, ayo ko tukor pa. Tulgo yung tukor mo na pa. Panayaral! Ano ba panayaral? Karang kalam, lorang alay ko. Australia pita ko, kulina. Kandola, sina kandola. Tukor pa, ayo ko tukor pa. Mula pa. Panayaral, yabo panayaral. Yabo panayaral. Karang kalam, lorang alay ko.